0: gbọ mi ba lo lenu ni kuaji ni ni ni so ko si egbere mi ya tropu na mi ni mi adu mi adejo mi le ni kwani ni Michel Tobega na popia godo ya pe ko be talk with some phone yet talk to blue gablu voju si Allah sariki amejuru na gbante abi ori sasi yo na yi e nkele ba jo amele kuze mi yan bi sasi yo nkele pe o amedon kan re mun yin agbo agbo la ba yata no ano sara do me be anyin won gbere o la gble go evida he ngba dule gbo no vio na gbe gbongbon le a ni so me mera gbe ndekin ya mi la gba tro adogo nkeke ya ni jeji na mi yo ble wulo bye bye.
1: Pour mon week-end, moi j'ai choisi Canal FM, le son de la nouvelle génération.